tene ora vai to kuma kaina a hairu ko bane hulte mo ba hairu ko bane e baro sa bida gadgi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliara tavle me enda ginu tiliara tavle e hukmi ana korbi samfaro e hukmi ana ho ere da admara korbi samfaro ere da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antuli na sinni mi kai sinni e varati siye nunda akra boy varati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e taftine wa sanat gu bi to kol taftine wa akke ga ho ya sanasa al kusori ga ho ya e adliya

Lolinde sinia motata wasiri nura sagina turi tangola korona sala melo melo na gari wasagi ilu wana garea uban lando teango mi lunga na garea uban lando teango mi Linda sinia mota tawa siri nura sabina turi tangola Orona sala melo melo nagari kwa sabi Lugu nga nagare ya uban lando te angomi Lugu nga nagare ya uban lando te angomi Namo toge ya nambarambara inamorongo na roro irawe Uban ligo suria umbisu mati tata Van sambung angkira uban ilusui alanda Van

0: Wasi wasi wasi supembi ba yari ma o.
1: Alwasi o o o grupu supembi.
0: Bismillahi. Kari ko salama wa refa. Arama mani nyari.

ki ibal jakki kham kha ma chek songi ma chek songi matra ma thun thun ne na ma kna zayan na na na ning gi ra ja amana shira ga ta shirang nam ngani bu no rdi na du tha ta ga du tha ta ma ta bu no wa ta Saljong nei ta phami shi chu saljong cha bui pha ba cha changal pha ba cha mian pha ba cha section pha ba ana ma chot ti chi na du len ni ana ma tran chi chi na du kam li ana ru galang na chi na kan che kang na ta sal ti mo ta ja ti mo amana meli chai jangina ga tom chai ana matran chi china du kamalle daba phungmar kyo kakshi mo diyo daba ro galangwa kan che kong a chat prang bi ma balang mi che ko chat obara na ru gala china gan gan na chat du chiro rong bi gi ja mat ga tan bi gi ja nak na chin ne nak na ne Dashu Dharamni Jasham Khalni Naru Gala Gata Chidara Rungcha Gata Naru Gala Gata Naru Gala Gata Appa Mishi Achu Shaljong Buipa Changalpa Yanpa Chekshanpa Rangranpa Shangshanpa Chapa Chulshimiba Chubalimiba Naru Gala Gata Naru Gala Gata bijama chongwat janni daba ja changna namungno cha phongmar kyo kakshino deyo nakna baru gala nakna ba kanche konga chareng marong tambang dumbra ja gatting mi ma bachi mi sha bachi janchi ok nang ne dakha warang ne cha cha sare marong tambang dumbra ja gatting singya chone anani cha de niwa chera mane chui kal makwan chamathash ane ga sekhyani cha chare marong tambang jumbra ja gatting mi ma bachi mi sha bachi tabas teng bu jeng don na ta le tok teng anwa toba mi ma bachi ko mi sha bachi ko nak na ru gala nak na khang chi ko ha cha prang bi mo ba lang mi che ko cha na ja na sok sol la sal na rit ma o cha ru gala wa khang chi ko tong ma ki sha ja khak si nu di cha nak na ru gale nak na khang chi ko jama jakke dokke jangge thakne cha jama cha khaka jangge ichana asal de mo ta sa de mo a pachu simi achu

mi ve jing min unur sha mo chi dum sia bi sha cha ta ka ta yang an na ta si cha la zo kang an na nok nok chi ki go ni